Ole fa feilo ina ole tai au ole asunga fua le sa tolu o guso ia mai le singa tala telu male vai va o mai sa tolu taimi ia le wono fitu nei minute o te ai nei le se fulu male lua tari tonu o lo fe ngai o to ia mai ai nga fo i ole au li wa o mai ia le a fo i le talonga a talonga o ile ele ele tauplenga o ile malo a tu patasi o le Commonwealth i le sa fa ina i Glasgow a ia pol na fo lua vai aso ia pi o se vai nga fo ile ia la fa i mai ai wa wisi ia lua le po a to a tau fa ia lu mai ia ia talonga a ia le nei fo ia tunu ia tua e tua la to a ia la tu tamata alo a ia pi nai ma nei per pena i statu tipi e foi le a vanga nai la tu po le o la ye tu tonu bo yo o taimi o la tu le yo la pu e na mai vai nga foi ai o te langa na i le fa u mani ta longa ia pine o lo na a stali e fit se ful a ia yango le kung uye ke le a te li e tama a inga le le ia ia vai nga foi e ia foi fatino ina foi alum fa nau ia wala e tu langa ia tau ta longa a ia tato ia na ngulu fo le lava yaso i el tulang fo tato la kapi ai e mo ila vo talonga uma vo ile el tato tu no e pi o le la kapi talo fai ua fai langi la tou na tawa saina mai le nei vo ia fanga tama la kapi ma po tene ai wa ai vo ile o pele ki i tama le man sa mo a wa ile sena fa mtalanga fo ia na o tou sile fia al tele fo ala mtama fa na pi vo nga le ava mai ishi ole ole a ole o black pile a tato tama fa na wa bela o ole o suya inga le wa ye nei fo ya ole tele yo le ngulwa alenda e tofu la tanga ta ia molo ne ya fo ya sila fia a ile me ole tu la mai ile tato la kapi ya pa wale va enga le ai e va tu fu si manatu le anga fo ya le social media ele le ai fa le le fo isi tu ma e ala la ona fa le le ona ole fa nga aina le fa nga aina la le wa ke le fu ka ka fe fe ai lo ele ai a bi ila to no fa sala la wale tala a ole wa ben ye sa mo a e se ma tu ya Mark tu ya le na fam te langa a kalo fai a bi lo voile a wala vea misa ele wala vea ya fonga le e fai misa a o ka o ka le kala ya le fa mai wa pan wa a tu si si le ya la la ya ele ha a ina paule mea ele leipe a pe a le su su e ele ai a le ai a bi ya fo ile a ia vaenga ia o le mafuanga ua alai ona toe manana o e sui ua le ko kisira fo ma o fo le tulanga se lemi ia tofua tangata ia molona manatu pawale mea ke le pole au ia pawale mea ua toe vai atu lea la ua toe fo ile ua toe tulai mai bole ua tu ua iei nisi fo ia i latou anon fanau na ta alo ia tuʻitino tigāina i taimi foʻi o le a foʻi taumafaiga mai o le tatou au i latou foʻi na voi le na yai tu tonu ya ma ye tau sanga ya o matu la tau o mai isi ma o mai isi fa pena a o wa o me moni lava ya e le tai tai ya onge a ya tama fa na voi le tato au a ya e pe o le vaenga na ai e wa leva ono tau si la fia a ya na yalo ma fa na we le ma fa yuna o na avatu so la tau leo i me ye tu la i mai a ya oi ya oi se tama fa oi se si a fo ile a le e fia ta alo pe a maua singa vai nga tu pe fo ile a tau singa in fo ia batu tu langa na a ia le fo ila utula i maile fai nga ma lo leo e ia tatu opongi po le alme le la fa ia walanga le le di wanga na na be se atu le tatu pale mia mai nei Brisbane a ia le ngau mai i kama saingi a ia tu pe o se tu fa anga fo ila le tu fa tu fa ina a ia pale ndi le ia fa asoa le le ia o fai nga ma lo la na a ia e mana o mia langa e le ma fai o na lu esele au o le au le ma lo a e le fa pe a o se au zizi vo le fa tuai fai a ia ina ia pale ni la le ave vo nga lo tu pe ia ila tau a o vo ile ua
wa foi le wa leva ona a foi na ngapatia a ya wa all a to wa I like fa mau mau wa foi ya ya ina ya in e halum fa na foi ya o leli poti mai le tu langa le ai le ma fai ona ele fa pela ele ma fai ona tala ona o vai ngala vai fa fo a o lai ai le la to wa ya et a ona e fai a lofa ya ya lo lai fa na o lo isa mo ya pela ole pela ole vai ngana waka Fail, finger. Oh, Marco Vine, you will. I are pila, natalo fire. Yep, pal too long and now. Yeah, I live with you. Elisa Kala. But be okay, oh, growling of a yellow color. Yeah, but on Vine and social media like Kelly Coopy. My neighbor Kelly Cooper Vine a little for yellow. I elea tongue fitting. Yeah, tongue fits yellow umi. Ah, old tala for yellow way. Fat manu ali, yeah, be a vatu, yellow, yeah, Ele o se mea fofu ilfa inga malo le tu la imai wa maasani ya ya wa o ile ile upu wa faanga tonu loa ia ia kupu loa ma ilfa alba lave o le mea lava ia o ala bala a sila fia ala e si sila mai ale le a fo ile le tamao le langi ilo fo ile le ilo fa maoni e manuia uma mea e te faya ilo fa maoni ilo ilo fa maoni mea iti ia faana Now my tattoo like a pifo. Pe ole vaenga na ia mo ila tau na e kaku vai pe fia la le mea po ole ase tūl se a fule tūla i mai la le tatu au a ia e ui lava ile whaalo ngotu le tala va anoa noa le tūla ngala le tūla i mai le abu ilan tau nei niu si tai au nei ia si nei fo i alo e ta alo a o ia fo i e i tutonu ole kalapo le au lau fali oka ia le ana maliu lava ole faa o lima iai mai le afio anga lea o saso mua ma ainga lua le tu malo si umu yo. Tasi fo ile nei ai tu malo e fo ile leo na tamta alo ia le fo ilana ba aia tua ia ita ile falablavele na tupu a. Wa pei fo ile leo se ta alonga fo ile ia a fia fasia le pei o asola e se asia ai a fai fo ini fese se inga ia po ni falablavapena e umam to e fa lelei me leo iai ia e leo to iai se popole fo e leo nisi e to e atu e to e faisi anga luenga fiso soani pei ua fefefe na tangata voie e atu e fiso soani ina nei te wala veve ai pei la ole o tasile na fo e lea ma fala velave ma tu ya lava lia ia lena maliwa i lava ia sialo nei ia ai pe o vainga na tarsia ia le o se mea fo ele o se mea fo o isi fo ila to o fa so mai fai mai le lato fa mtalanga ele fo ile o la sa yai isa mo ni vai tei ele i umi atu sa o ila i ta longa fo ia ia o mele va ia fai mai e ma ofa ile ngangana e fa o nga e ma atu ma le au fa ma le au mai mo e fai la ina yalo ia lo fali o la vai fo ila ia kalapu nei ma o Leto si sila ya imka ukia. Iyo ele wa afia tu aim. Maalo mfa na ufo I taimio o ta alonga. Fo ilea taimio ta alonga onga. Olono wingala. Ele ose peivo inale o ta tau ona faya. Peia wa. Peivo inale ya li malo na malo. O tauna faini fasalanga fo ilea. Peia on mea fua. Le mea le utula ime nei. Ya. O lea la ua. Ua ya ile la le fainga. La capile le unifou le wa vai a tue fo ilungo pinta fai lang ya. Tar si yo tou ma mana a. Waleva on tu lai mai fo I ale awa matua. Walea ya se awa. Wale ilu atu wale man sa mo. Ai ole mea ta awa. Ia fai se ai ole nei ya. Rahinga fo ole nei tau sanga. Lua fe lua shuma le ono a. Ia fa atu inai. Ia ma a mata loa ona a. Toe fumata I maima toe. Toe fai maina I alo mfa nau o loo fia. O loo iai lewa lea nganga lea. O le fia ta alo mo si ka tato tunu. Ia e manatua fo ili nei aso. Ia nai ta mamti na matutua. O loo fapena ona. Fafonga mai tonu. Ia o mauta ngase ngase. Ia po tonu fo ainga. Ia po fia lava po o. No fanga fo tangata matua
Tai tonu o lo manuia outou, I ui lava foi I ngase ngase lo fengai ma outou, ia e tai tonu lava, ia o lo fapena ona a vea ia nai li fo ma I foi, ia matulanga foi o lo fapena, e se faa mama a venga, ia faa mahalo stino foi, ia te outou, ia a outou fengai e foi, ia mamai o le tino, ia a me se foi, ia nai te tonu foi o to ese, Ia, tai tonu lo tau mafuta mai, lunga o penga ta whaelangi, tonu po I o ngā luenga, ia, maha lo lava ngā lue, ia we, ole mea moni lava ia, ia, ole tele o laululu, ia, ole tele po ile na, ia, o lau sele sele, ia. Siu fonga mali, ole punya lava a moa moonga,

0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en Radio 4. Buenos días.
1: You're tuned to Multicultural Radio. Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dala sa Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!

0: Radio 4EB FM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EB FM 98.1. It's radio in your language.
1: Patuloy po tayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, your Pinoy Connection. At ang oras po natin, 20 minutes na pagkalipas ng alas 6. Ang bilis rin ng, ano, no, ng oras. And itutuloy natin ang programa natin with some news from the Philippines.
2: Nako, patuloy na lumakas ang Tropical Depression Louise habang kumikilos ito sa karagatang silangan ng Aurora, ayon sa 2 a.m. Bulletin ng Pag-asa. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 185 km silangan, hilagang silangan ng Baler Aurora, or 125 km silangan ng Kasiguran Aurora. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 km kada oras. Taglay ang pinakamalakas na hanging 55 km kada oras malapit sa gitna ng pabugsong aabot sa 70 km kada oras. Nananatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, silangan at katimugang Apayao, silangang Kalinga, silangang Mountain Province, silangang Ifugao, hilagang Aurora, Polillo Islands at hilagang bahagi ng Camarines Norte. Ayon sa State Weather Bureau, inaasahang magpapatuloy ang pagkilos ng bagyo pahilagang kanluran at posibleng mag-landfall sa Northern Luzon sa hapon o gabi ng Lunes. Pagkatapos nito, inaasahang liliko ang bagyo pahilagang silang Baguio bago tuluyang kumilos palay sa kalupaan ng Pilipinas. Ayon pa sa Weather Bureau, maaaring humina muli ang Luis matapos ang landfall at posibleng maging remnant low pagsapit ng Miyerkules bago tuluyang maabsorb ng umiiral na sirkulasyon ng Typhoon Dolphin.
3: Malacanang ang nirespeto ang desisyon ng Sandigan Bayan sa pansamantalang paglaya ni ex-Senator Bong Revilla Jr. Nirespeto ng palasyo ang naging pasya ng Sandigan Bayan kaugnay ng pansamantalang paglaya ni dating Senator Bong Revilla Jr. Ito ang reaksyon ng Malacanang matapos magdesisyon ang Sandigan Bayan na payagang magkapiyansa ang dating senador. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na nasa kamay na rin ng prosecutors kung ano ang mga nararapat at tama aksyon o remedyong kailangang gawin. Sinabi ni Castro, dapat lamang na maging manaig ang bataas at ang proseso. Si Revilla ay pansamantalang nakalaya matapos payagan ng Sandigan Bayan at nakapagpiyansa ito ng 1,000,000 piso. Sa resolusyong inilabas ng Anti-Graft Court, sinabing nabigo ang prosecution na makapaglatag ng mabigat na ebidensya para ma-establish ang guilt ng akusado sa falsification of documents sa kasong malversation of funds.
2: Ito ha, ang nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Gibo Tadoro Jr. ang kanyang pahayag na magbitiw sa tungkulin ang mga opisyal na gobyerno na hindi sumusuporta sa paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, giit ng kalihim na hindi maaaring pilitin mag-resign ang isang opisyal dahil lamang sa sarili nitong opinyon o paniniwala dapat ay may paglabag sa batas o regulasyon. Pinigyang diin niya na ang pulisiya sa PS or West Philippine Sea ay nakasandig sa Administrative Order 29 Series of 2012 na nagtatalaga sa mga maritime areas sa kanlurang bahagi ng bansa bilang WPS, kaya bahagi ito ng batas ng bansa. Ayon kay Chudoro, ang lahat ng opisyal ng pamahalaan ay nanumpa na susunod at magtatanggol sa silangang sa saligang batas at mga batas ng Pilipinas. Kaugnay dito, sinabi ng DND Chief na kung ang isang opisyal ay hindi sumasang-ayon sa opisyal na panindigan ng Pilipinas, mayroon silang dalawang legal na opsyon. Maaari nilang iakyat sa korte ang usapin upang ipadeklara na labag sa konstitusyon ang naturang batas o pulisiya. Subalit hanggat walang anyang desisyon ng korte, obligado silang sumunod sa batas. Kung hindi umano ito kaya ng kanilang konsensya, ang tanging opsyon ay ang mag-resign. Mahalaga niya itong ngayong maghain, sorry, Mahalaga anya ito. Ngayong naghain na sa Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs kaugnay ng makasaysayang extended continental shelf para maisama ang mga katubigan sa paligid ng Baho de Masinloc o Panatag Shoal na bahagi ng West Philippine Sea sa ilalim ng Administrative Order 29. Binatikos din ni Chudoro ang mga maling ulat o headlines na nagmamanipula at nagbibigay ng maling pakahulugan sa kanyang mga naunang pahayag. Kaya't hinimok niya ang publiko na basahin ang kanyang buong pahayag upang huwag maging biktima ng maling impormasyon.
1: Mm.
2: May punto naman siya. Yeah. Kaya talaga na, I mean, we've won that case,
1: yes,
2: sa International Maritime Court.
3: Court, yeah.
2: And if you are a public official, you should be
1: supporting that.
2: Supporting that.
1: Oh, that's right.
3: That's right.
2: If you don't support, then
1: you have to resign.
2: Yes.
3: And
2: or you
3: like
2: move to the country that you're supporting.
3: And it was like one of the best cases like about maritime laws and that happened not just in the Philippines, just like how it happened, how technology and how other countries helped us.
1: Yep.
3: Yeah. Anyway, ito. Meralco inutusan na mag-refund ng 9.5 billion sa customers. Inutusan ng Energy Regulatory Commission, ERC, ang Manila Electric Company o Meralco na mag-refund ng kabuuang 9.5 billion sa mga consumer dahil sa sobrang nakolektang singil sa kuryente noong 2025.
1: Wow, 9.5.
3: Batay sa desisyon ng ERC na may petsang July 31, katumbas ito ng 0.34 kada kilowatt per hour na ibabawas sa bill ng customer sa loob ng 6 na buwan. Ipapakita ang refund bilang hiwalay na item sa monthly electricity bill at inaasahang magsisimula sa susunod na billing cycle. Ayon kay ERC Chairperson at CEO Francis Saturnino Juan, ipatutupad na ang refund sa oras na matanggap ng Meralco ang opisyal na desisyon ng komisyon. Ipinaliwanag ng ERC na ang refund ay bunga ng pagwawasto sa mga singil ng tinatawag na lapse period mula Enero hanggang December 2025. Sa panahong ito, patuloy na naninigil ang Meralco gamit ang dating aprobadong rate habang hinihintay ang pag-aproba ng bagong rate sa ilalim ng proseso ng rate reset. Sinabi rin ng ERC na isinama sa kabuuang refund ang interes dahil sa sobrang halagang nakolekta ng Meralco sa naturang panahon.
1: Interesting that 35 centavos will lead to that for several months.
2: And I think if you watched the sauna last week, see President Marcos, he's going to abolish the system loss na charge sa lahat ng mga Metro Manila residents. Kasi ang system loss is basically mga ninanako na electricity.
1: Mm.
2: So it's actually charged to all the paying.
1: They distribute it.
2: So it amounts to sometimes like 200 pesos, depending on your, you know, consumption, like 500. So this, since I'm like, bakit ang mga law-abiding consumers ang magbabayad? Dapat it should be the government.
1: Or Meralco, basically. If they can't make singil, then that's the loss.
3: Bakit nila binigay sa mga
2: need to beef up their yung technology nila para, you know, to monitor it.
1: Yeah. Hmm. Magbabalik po. Magandang gabi, Brisbane. Pagkalipas po ng ilang paalala at kanta.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks. And we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
5: Station sponsor.
6: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
5: Station sponsor.

0: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi, Brisbane. Okay. At ang oras po natin ay 6:38 na po ng gabi. And tuloy pa rin tayo sa ating mga balita sa Pilipinas.
1: Iniulat ng Department of Education, DepEd, ang matagumpay na pagbawas ng paperwork ng mga guro sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, umabot sa 57% ang nagbawas sa paperwork ng mga guro o mga gawaing tumutukoy sa pagproseso ng mga dokumento, office works at iba pang kahalintulad na gawain. Sa pamamagitan nito ay mas nakakapag-focus aniya ang mga guro sa kanilang pagtuturo sa mga estudyante. Ayon pa kay Angara, tuloy-tuloy ang pag-hire ng DepEd sa mga non-teaching personnel para sila na ang sumalo sa paperworks. Kabilang dito ang hanggang 5,000 administrative officers at project development officers na aatas ang gagawa ng non-teaching works na matagal nang pinoproblema ng mga guro. Ayon pa kay Angara, target ng DepEd na protektahan ang teaching time at hayaan lamang ang mga guro na magturo sa mga eskwelahan sa halip na kinakain ng oras sa paperworks. Bahagi ito aniya ng reforma ng Department of Education habang pinagbubuti at pinoprotektahan ang kapakanan ng mga guro.
2: Nako ha, ang pageant world, it's rejoicing again. Mm. Muling nagdiwang ang Pilipinas sa international pageantry matapos koronahan si Maria Katrina Catligado bilang Miss Supra National 2026 sa Nowy Sącz, Poland noong Sabado, August 1st. Tinalo ni Katrina ang 66 na kandidata mula sa iba't ibang bansa upang masungkit ang ikalawang korona ng Pilipinas sa Miss Supra National. Sa final question and answer round, dito tinodo ni Kat ang kanyang paniniwala na hindi kailangang umayon ang isang babae sa sinasabi ng iba. Anya niya, "I always believe that we should never fit into a mold. We are perfectly imperfect," sabi niya. "I'm someone who struggles with perfection. I am here today doing my best and becoming my best version." Bravo. Nabatid na isa ring military reservist ng Philippine Air Force si Kat, kung saan umayon ang tadhana sa dalaga matapos ipasa ni Eduardo Brom ng Brazil ang corona. Kasabay ng koronasyon, unang pinakilala rin ng organisasyon ang bagong Fioletoa crown na dinisenyo ng Venezuelan jeweler na si George Vitales at tampok ang mga kulay ng ilang gemstones bilang simbolo ng ambisyon, dangal at tagumpay ng isang babae. Ang tagumpay ni Katrina Ligado ang nagatid sa Pilipinas ng ikalawang Miss Supranational crown 13 years matapos ang makasaysayang panalo ni Mutia Datul noong 2013.
0: Naalala ko nung panahon na yun na nanalo siya, no, si Mutia.
2: Yeah.
0: Very down to earth. Kasi siya, I remember when she even attended to get to Manila to compete.
2: Yeah.
0: Nag-bus siya.
2: Wow.
0: From the province.
1: Wow.
0: And then I think nawala siya sa airport when she had to go to, na-delay siya. At so she missed her flight, but somebody was able to take her. Ayun, pero bongga siya.
1: PhD levels. Film singer Nicole Scherzinger at stand-up comedian Jokoy mabibigyan ng Hollywood Walk of Fame star. Nakatakdang bigyan ng Hollywood Walk of Fame star sina Philippine-American singer Nicole Scherzinger at komedyanteng si Joseph Glenn Jokoy Herbert. Kasamang dalawang kabuuang 32 na celebrities sa Hollywood Walk of Fame class of 2027. Ang mga ito ay mayroong kakaibang impact sa kanilang mga audience sa buong mundo sa kanilang mga talent, creativity at dedication sa kanilang sining. Sinabi ni Peter Roth, ang chairman ng Walk of Fame selection, na labis nila ikinatuwa ang pagdating ng bagong class of 2027. Ang dalawa ay tatanggap ng star sa ilalim ng live theater performance category kasamang ballet dancer na si Roberto Ball. You know what? I'm waiting for Dolly De Leon's star. Sa Walk of Fame.
0: Really?
2: It's but she's new.
1: Ang dami niyang Hollywood projects.
2: But she's new to Hollywood.
0: Yeah. Oh, yeah. Yeah. I think it'll have to be there for quite some time.
1: True.
0: Anyway, tawag dito, and of course, kanina we mentioned it, no, na antala na ang inaabang ang finals ng Mubadala DC Open sa Washington DC bunsod na masamang panahon. Original kasing nakatagdang magsimula ang laban ni na Filipino tennis star Alex Iala at world number 3 na si Jessica Pagula alas 12 ng hating gabi sa Pilipinas yun. Kanina it was supposed to be 2 o'clock. I remember I woke up at something like 3 o'clock shortly, just for a short period. So ako naman, what's the score na? Aba, mag-umpisa pa lang.
1: Oh, yeah.
0: Ngayon, na-delay siya dahil sa, ano, sa rains. And then, of course, si Pegula, nanalo siya ng unang set at 6-4. And then, sa second set, so far, 2-1, 2-2, Iala. And then, of course, it got suspended. So, hopefully, it will continue later on or maybe at 2 o'clock our time, 2 in the morning. Anyway, the good news is she's ranked number 25 now so WTA Live rankings.
2: Yeah. And she's bringing in a lot of new fans to the tennis world.
0: Yes.
1: Oh, I love how she answered her interviews.
0: Yes.
1: Ang galing niya sumagot.
0: Oo. Para siyang publicist. Kasi nga, like when they ask her, how do you feel about, you know, what's this? You're so popular with the crowd or something like that. It's not that. They're just, you know,
1: yeah.
0: It's not me being popular. It's just that the Filipinos are becoming popular. Something to that effect. Parang, ang galing niya magano. She always... Yeah.
1: And then
0: gives
1: when
0: it back
1: she was asked, how do you keep yourself grounded? And, you know, the funny thing she said, and I know, sabi niya, if I wake up in the morning, I have a bad hair day, that keeps me grounded. It's so relatable.
0: Yes.
1: Yeah.
0: That's true.
2: Well, if someone asked me, how do you keep yourself grounded? You know, I remove my shoes and then walk on the ground.
0: Ako iba.
1: How many miles steps? Hindi relatable yun.
0: Oh, ito, relatable. I put my finger through the plug.
1: Grounded.
0: Anyway, sige, tuloy pa natin.
2: Naku, si EJ Obiena, nagwagi ng gold sa Germany. Third gold niya sa outdoor season. Nagtagumpay si Ernest John EJ Obiena matapos masungkit ang gintong medalya sa Halberstadter Hohenflug, first international pole vault meeting sa Cathedral Square, Halberstadt, Germany noong July 31st. Nalapasan niya ang taas na 5.76 meters sa unang pagtatangka at nanguna sa 10-man field. Nakamit ni Sifaldin Abdel Salam ng Qatar ang pilak na 5.66 metro habang si Cole Walsh ng Estados Unidos at nakakuha ng bronze sa 5.56 meters. Ito na ay katlong gintong medali ni Benna Obiena ngayong outdoor season kasunod ng kanyang panalo sa Austria at Poland. Ang tagumpay ay muling nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na pole vaulter sa mundo. Hopefully, he'll continue his form until next Olympics.
0: Yes. On that note, magbabalik po magandang gabi Brisbane with our last set of news items overseas after a couple of these songs. Huh?
1: Nice.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Patuloy po kayo nakikinig sa Magandang Gabi Brisbane. And of course, it is our last few minutes left. Our last remaining minutes, I stand corrected. So ano mga international news natin, Reggie?
2: Sa Pakistan, hindi bababa sa 14 na katao na sawi matapos ang isang panghinalang suicide bombing sa labas ng himpilan ng pulisya sa hilagang kanluran ng Pakistan. Naganap ang pagsabog sa Kabul area sa SWAT district ng Khyber Pakhtunkhwa province. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga nasawi ang 5 pulis, 8 sibilyan at mga pinaniwalaang suicide bomber. Aabot naman sa 18 ang nasugatan sa insidente. Kasabay ng pagsabog, may sinasagawang pro-police rally sa lugar, ngunit hindi pa malinaw kung ito ang target ng pag-atake. Inako ng militanteng grupong Tehrik-e-Taliban, Pakistan ang pananagutan sa insidente. Nagpahayag naman ng matinding pakikiramay si Paki ang 5 pulis, 8 sibilyan at mga pinaniwalaang suicide bomber. Aabot naman sa 18 ang nasugatan sa insidente. Kasabay ng pagsabog, may sinasagawang pro-police rally sa lugar, ngunit hindi pa malinaw kung ito ang target ng pag-atake. Inako ng militanteng grupong Tehrik-e-Taliban,

0: nakatakip ang iba pang posibleng nasangkot sa pambobomba. Patuloy nahaharap ang Pakistan sa lumalalang insurgencies, lalo na sa mga border nito, kung saan madalas na target ang pag-atake ng mga pulis at militar. Patukoy na inaakusahan ng Pakistan at ng Taliban sa Afghanistan na nagbibigay ng suporta sa mga militanteng grupo, isang aligasyong mariing itinatanggi ng Taliban.
1: Yun, 13 nasawi sa pagbagsak ng eroplano sa Peru. Umabot ng 13 katao ang nasawi matapos ang pagbagsak ng eroplano sa Peru. Ang small plane ay may mga lula ng mga turista na galing sa Nazca Lines Archaeological Site. Mayroong 11 passengers at 2 piloto ang lula ng eroplano ng mga nasawi. Base sa initial na investigasyon, matapos ang ilang minuto bago ito nag-take off sa Pisco, Peru, ay bumagsak na ito sa Pueblo Viejo region. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing aksidente.
2: And on that note, no, yes, it'll be time to go.
0: It's
2: time to go. Anyway, any community news announcements?
0: I think the Filipino community, a lot of Buwan ng Wika celebrations are happening around Australia and even here in Brisbane. Katulad ng nabanggit ko, you know, Camille or one of our broadcasters here or organized a Buwan ng Wika park run, and there will be more. So look at the Filipino community social media pages para mag-participate sa mga Buwan ng Wika celebrations.
2: It's a month-long celebration, and of course, huwag niyo kalimutan mamayang gabi po ang palatuntun ng jeepney at 9 o'clock.
0: Kita-kita tayo.
2: And this, we end our song with our program, Bye-bye, ni Ian Constantino.

Ale to ma wai pepi ni kai nga tonga pe ala mari ho iki ma le le atonga mo bulan kotoa o kungo na ai fa ma fola le ani ko ula ki moni te ni a hotolo a kosi ko mahina honovalu o ta ua pe mau no pe mo me

0: Ta hoa ture wa ki he tau polokalama ako ko ia ki he mahina ni, ai ai whakahoko atu ai pelwal vai koso.
1: Malomo ai lau maari e tonga mai vulanko to, me mai ki he ui koe ni ai reo e o tonga wha. Ta mo ai polokalama koe ni, to koe ni ma ai whanau ako ki he mahina koe ni ko au ko si. O ku ato e tatalere hene polokalama ki he tignau tolko toa o ku sola pe vulangi mai ki va funo ko ni o ko intilani o ate tal tal le ki ate mo to ka pa mo hiki fo mai o ui ai va funo ko ni mo ko e huelo la a ko mo api ko e tokon ni ko o e e fia fini pe mo imaginani e ta fata pe ki he set o e wa se wa o no ko e set ko ni o ku faka hoko ia e kalasi hongo fulu i he ngahi apia ko maarunga. Aia o ku uhinga e set ki he senior education and training. Ko e taimien o ku whakalere ai e ngahi apia ko takitaha i he high school. Ta tau pe i he ako purea ngā pe ko e ako private. Ai set ai klasi hongo fulu. Aia ko e palani eni e nao ngahi le soni ki he klas taha taha mo e klas taha wa. Ko hi ke e whenā pasi pe a moe taumu a koe a koe ai tamasi i pe ko e tahine a ko. Iho nau kahau. O ku whafofua ki he tokolahi o whanau ako, o ku osikoi me high school, o ku nau hanga tonu, ki he ako koe koe e nahi university. Wea i moe tokoni ihi, o ku nau hanga tonu ki nau tolua ki he ngahi whare ngāwe, o whakahoko e ngahi ako whakateknikare, pe koe apprenticeship. Pakuai mwen ihi o ku nau o ki nau toluia o malolo ngā aue ewe ewa ki hapo nua kehe pe ko ausele ria ni pe. Te ku ia koe gap ia. Te ko fepe a tawhaki koe te ke whiri ke ke hoko ki ai. Ka koe osi koe a gap ia. Ko whereva me te ke hoko ki ai. Te ke hao hoko ko hao apprenticeship. Ke kumea ki hao ngā aue he ka hao. Pe ko ho hoko atu ki he university. Haako ki hao bachelor. Koe osikoe koe e te kalasi tahaua. Oku mao e te certificate oku ui koe Queensland Certificate of Education. Mahu ina opito ke whakakakato ai ngahi fie mao ki he certificate koe ni. He tatau e pepe teke alu i hao kepi ia he osikoe kalasi tahaua. Pe koho o hoko atu ki he ngāwe ako whakatraining i koe koe o apprenticeship. Pe koe hape whahenga me koe teke alu ki ai. Ka pau te ke te fie foki mai o hoko atu hao ako university, e fie mao ho o certificate ko ia e QCE, ke ke hu aki ke university. Ko hi, ko e certificate ko ia whaka mahino, hao malava, ke ke whakakatato, ai ako, a maalunga, te ko hoi o lava i ko ia koe ai kalasi tahaua. Ko e whakatokanga koe ni ki he mātua tai whānau, mahalo peku o skakato ai set ai tokolahi. Ta koe se nā pasi koe koe ai taumua koe ai tamasii pia moene le soni lolotonga. Ka poko hato kotaha kufie hoko hatu ke malae koia o e whaito o chemist pe koe malae koia koe o e sino, toke tā sino medicine. Kai umaa foki ae lao. Kwa pake te seo kia te leeso ni pe okulava nai pe ikai. Ihe kalasi hongo fulu. Oku waunai ki he C, pe waunai ki he B, pe kuo A hangahi leeso ni ae. Kauhi he whakamahino mai he ngahi ola koe koe o e CV boy report cards koe koe o e tau kuo si kalasi hiva pe mo e tau ni he kalasi hongo fulu. Ai ngahi leeso ni koe oku ke sai ae. Toko mea whengata au pito ia ki te talange ki he tamasi ipa ki tahine ako. Ako sa inke ki whae e koe ha re soni, e ko hatau mua o whakatatau ki he ngahe re soni koe ni koe o kuke mala. Koe osi koe koe klas tahawa, o ko atu ha o maka koe eita. Ta koe maka maalunga koe hiva nima ki he hive hiva, whae koe ki he te au. Ko nau tolu koe koe te nau whai e tunga maalunga he lao, pe te nau ako ki he honours i he lao, pe koe ako whakawhaito o, pe koe medicine. Ona tau pe ye tari ye na university. Ihe kapau te ke mau e maka koia. Ko e tau na reva ko e maka ko e fai hifo ki lalo. Te ke lawe ko hua ki a ki a ngahe api a ko university ke. Ko e university pe ko Bond, pe ame university o James Cook. O ku malawa ke ke uhanga tonu mehe klas taha wa. O ako ki ho Bachelor of Medicine. Pau foke te fai mo interview pe mo e CV ma ke. Pa ko pau ke ke lava e koe a CV ko ia ki mua pa ke top fu ki ai. Ko e toena university, Griffiths, QUT, mo e toena university ki he. O ku whemau e nau tauluia, ta tau pe mo University of Queensland, whemau e nau tauluia ke ke aluko fai ha o ako I he Bachelor. A ia koe Bachelor ko ia, ia fai nga mala e pe ka tau tu fito ki he sai nisi mo e fika. Ka kua pau ke ihe tōunga maalunga e ola koe I ho o koosi koe ia. Te rapai ke maalunga ai ola koe ho o fai e koosi koe ia. Ike ke tāri koe ia ke hū ki he ako koe ua fai tō. Koe ia koe mea koe ke fai ke whakaukau. O ku where pe a ngahi tokoni a ngahi api ako. Tau te fito ke nau kau guidance officers. Ke ngahi website ke alo e tamasi ipo e tahine ako. O sio ki ai. Tari ngahi whehu I pe moe ngahi survey. Ko hi he lava he ngahi website ko ia o talaki hanga tonu mai. Ai mala e koe koe uksai e koe tamasi ipo tahine. Pe ase nga pasi pe amo ene interest pe koe taumua koe pe koe mala e uksai I ai. Hangi e koe tala koe mahino e konga niho pe he. Nau tolu koe nau feo whakahoko e ako toke tā ki he sino. Ka pau nau pongia pe nau toluia ka pau e ase hame I toto hufang he whakatapu. Koe ke tonu ke nau ona tohe malae ko ia. Koe me nau tohe tohe malae ke. Kai fōu pe he sai ni si. Ai ke tau pe ka pau alu ko ia hoko ko ha toko taha. Toke taha whakai whakamaloi sino. Pe ko e physiotherapist. Tere pe ngahi malae te ke hoko ki ai. Ko uhi ke whakao ngai ki ai. Ho tare ni ti. Te moe malae ko upo ki I ai. Koe toko ni pe ia e mahina ni ki he SET program koe o whakahoko, Senior Education and Training, ki he ngahi tau mua pe mo ngahi goals, ai tamasi ako, klasi hongo fulu, ki se nā pasi, ki he klasi taha ua mo e klasi taha taha, a e nau tau mua, pe mo ngahi reso ni koe o nau sai ngai. Malo a pito ko mo programa ako pe ia ki he mahina ni, mo te mea mai pe mahina katu ki haui, a e reo e tonga wha pe mo programa ako. Oko, mo me ako au pelvalvi kosa.

0: Malala Mali a ho e ki moile le yi tonga ko to a fie fian ki tali tali le le ki mo tonu ki o monga hi ngong me le dio ka o ma ai television ni tonga ki he hoani o gulo dong fa ho kai weekend ya polo kala mata na tala no ai office fa fo no atonga ke no pole inga nga we ki he fata ma ki NT RMO mai nga hi ko pu fika o anko to ape o nga we ki fata ma ki he fra am ke fra i via fra me nga we ka nga we ki fatongi to tonu ke na fai i tai me fata ma ki ko e ko nga mate te mo to ka te o ki nga fata ma ki fra na tula
1: ko ta la nga ko ni o ku ka wa ki ai ofisi be ke nga ka ta ha i ka i fra pure anga ka ta ha fra pure anga me nga ko pu fe ka a ki ko to ape me nga nga we fe la ve i tonu mo fa ta ma ki i fa ka amo ke na fe va va a ki mo fe a ko a ki ki e mal fra lu ku fu ai ka kai i he kimua, lolo tonga, mo hiliange ha whakatamaki. Ia whakamatala a moana kioa me ofisi whakafonua a tonga, ke ono pule I oingai ngā ue ki he whakatamaki, NDRMO.
2: O kalama koe ni ki hono tokangai kina pe ko hono ngā ue aki ngai mea ngā ue, e lava o tokonia ki mautou kwa whakafatongia I he tawhaki koea o e whakatamaki. Ke toi Mahino ngō fua ange ki ngahi tukui kolo, kai piheke ngahi tukui motu, o kutula vea ngō fua, ai tu unga koknau I ai. Te alawa lewa ke whai ha ma teo teo ki mua, iha taimi se unga I ki mua, pia toki hoko mai koe ha whakatamaki. Pia ihe prokalama ako koe a anea fi, nai whahoko ihe lokon fenisi koe a paslika I nuku alofa.
1: Ne toi whakama ala ala heni a kioa ke ngahi lelei e malawa ke ausia e he kakai I he tū kui kolo I he taimi e hoko mai ai ha whaahinga whakatamaki whakaina tūla.
2: O ku si isi I lewa ai e loto mamahi I he taimi o ku hoko whakatupake manatu whoko e ngai. Whakatamaki ni o ku ike ke tui ai ha whuroko taimi lahia ke whaha teu teu. Pea hange koe koe awha o ku slow onset pe o ku tuai e ni hoko ka kui ai ai taimilahi o mai ki whai ai ha mateu teu ki mua pea toki hoko mai a ngai mea koe ni.
1: Mahino pē ko Oscar Kato I he tau e ua kua hili ai konga uluaki moe ua o I polokalama ngā ue partner ka koe hoko atu eni ki he konga honu tolu. Aia e tō kamata wha ofisiale hono ngā wei oi konga tolu I e konga ki mui oi tauni.
0: Kua whakahai komisiona polisi ki kakai e whonua e nga tukoni pa angani mafiki ha taha tene o ata whamatala falala anga e tukoni ki hono puke aki ang mataha pule e kukei hola mi malumalu I kau polisi. Hono whakaha NHF Turner rotonga ha whamatala pe whakatahama ke eni me kau whaiongongo aneafi.
3: I he whātahane ne whamama whai ai e tērna ai maho e ngai whingai āki me ka kai I tō kui kolo, mo e whaamu ki hataha kune maua whamatala whilawe I moe whaituu e mao ki ai anga matapule holani ke whedotaki ki he optanga polisi o whitaha pe ko pao ke nau whua ki e toko ni paanga ni mawhi ki he tōraha kuia. Nā ne whamama whai koe toko ni kuini e whati whito hono whua ki ki he tōtaha e toko ni e whamatala kutuku atu ki ono puke ake ngō matapuleni ai ako toko ni paanga ni mawhi kuini ki e ngō pōpula hola whakatou osi. Ki ngō matapule whoki kuini tau torongo furu mawha ai ako liwa ki funga leivi mi matapule fisiko Adam Hussein. Nengo ni ako ka ako lele pe moi polokalama ngawe taha whikumi e ka polisi e roto ngani. Pehe tērna o kuhā mai mi he kawe inga kuini, ai tu unga whatū tā make o kia ye malu e aptanga polisi nuku alofā I e mahino o kuna malawa pe e hola mi yai. Nani pehe e kuna unga awea I hilo roto ngani ki tui whalele I angi pili sone I aptanga polisi nuku alofā. Aia I hilo roto ngani, o te eki whapapau I pina yanga whewhe ai lawa ke hola ni ihi kuini mi he pili sone o I aptanga polisi nuku alofā ka nani pehe malawa pe ke I ai mohatoko ni mei tua. Kekei he neongo e niku ki hoka tu pe whakata tolo mo I kole ai pe me he potu ngā oi polisi ki heka kai hoi whanua ke nau whetau utaki atu ki he whamatala e tukoni ki whikumi kuni ki he whika telefoni hi wawua pe koe whetu whanua tahaono ni maono.
0: Koe hika mahu inga ke mahino mo mahu inga mālie ai ilo mo I maue whanawa ku ki he whiririwa ki o ea mo hono tupu anga. Ngā hiwe sia o ao ki hono vete ki anga. Kua lele ai I hewi keni ha polokala māko whalahi ilo ai va a feriri wa ki ea ai potunga we medek ma ai ngahi a ko kolisi I tonga tapuni. Ai a koe polo kalamani koe toka ngata hui kua osia I tonga ni mu ngai Pasifiki. Ngahi feriri wa ki ko ngata te fito ki he lalahe ngui ngai whatamaki me ngahi we sieta ma ki feriri wa ki ea. Pea kwhia ma olewa ke mao he toko taha kotoa I tonga ni me he whanau I ki ki lalahi e mahino tatau whikau aki mu feriri wa ki oi ea. Tate fito e ni ngahi, vete ki anga ke whinga aki, I hono tau kawe I kawe ngā whiriri waki o ea.
1: Nā ea u tonu ai e waa whiriri waki o ea, ke kolisi taku I lau a neafi, ke whakai via mo whakalahi e ilo ai whānau, ke kawe ngā whiriri waki o ea. Mo e whakaamu, ke whakai via mo whakaai ai e whānau wako, ke nau hoko ko ani ihi oku nau tuu o tau kawe I kawe ngani, pea ke toe longo mo uiange e nau kau atu ke ngai polo kalama, pe whaihanga ue e tokoni ke ono langa haka hau oku tuu loa ki hatonga tuu loa. Ne whakahahe ni he pule ako e kolisi takui lau ki o ngonga le ti o tonga, mataika whalau mahina. Ai mahu inga mo hounga kia te kinau tolu e ngā unu kua whai atu e he waa whiriri waki o ea ke ngahi ako anga. Koe uhi ke whakaloloto ai pē ai ilo e whānau ki he kawe ngani.
4: Ko pēku kaweni he kua kalama le li a puta. He ku ngahi ku ngu. Hange ku glawe nai ko mauno kuani he wae hahake ka te whito ke whānau. O ku hange ku mauno I mu noa. Una e ula de pe ulo mo I malo pe ku ma tu ma uno ma te fitu ma uno ma te fa la he a fo noa pe hange ko no restricted te pe ma pa ka ka malo ka ka hange ko ko ko fa mata la gona pro kalamana e la go mai mo ka fa climate change ko na me te ni hanga o tu o mai o ku ha ku ku o vale a ku te fa na u e na o mai mai ni ala to firma ke faka hoko. Hange ko ni ko na ke toka nga e na pa ke vai ko na finga ke na kasi si e na kasa ne pa tu ko e a global warming mo hange mo na pa ko ya pa ko pe ko ka obito obito e a ki ko kala mata kai ko na e a me te ki e faka ofo ofo obito ke te au ko ne ko no reminding e fa na u a nga hele una wako I lo ki ako pai ki ngā tape ai, ku nau to I loangi. Pai ki ngā tai, o ki tokoni au kito e ki polo kalama koe ni, ke alo e whānau, whakamatala ke ngā I whāmili. Ku nau tokoni ke le ki o tonga, ki hono whakamatala atu ki he public, ki kakai, ki whonua, ai mahu inga to climate change. Mahu inga au kito ke nau mateuteu, ke nau resilience pe nau te lava ke mau ha solution pe wa mitigation ki he tafa ki koe ni o e unai palo pale mahe climate change.
1: Nā ne toi pehe, koe mahu inga ia e polo kalamani he o ikai ke ngata pe he whānau wako, ka o kunau lava tu mo ilo koe ni ke tokoni ke o nau taktaha whāmili. Ie polo kalama tatau ai pe, ko osi au tonu atu e waa whiriri waki o ea ke ngai ako anga kolisi eni ihi I tonga tapuni. O kau kia ie ako maalunga o tonga, kolis tonga, kolis kuin salo te, kolis kotupou, api fo ou, mo e ako maalunga kotupou. Ko e polo kalama whaka ilo lahi koe ni o ku kau ia I ngai polo kalama na e whako tuu tuu kia no whakamana tua ai wike o whiriri waki o ea o ku amanaki ke whakamana tua I septema. Pea ku kamatai pe I septema a whi auhi tari whehu I a ngai whaumnima o ngahi ako anga kolisi. Kai kehe, koe konga eni e whenga wa a whiriri waki o ea ke whaka ai tau tangata I iki o e ahoni aki ai ilo me poto I ngā ue o ku fie mau ke whakahoko ki ono matu uaki a tongani me ngahi nunu a kovi o e whiriri waki o ea. Ma ai o ngonga le ti o me televisione tonga, ko auri I tea, tau kapo.
0: O ku hamo malu pe whanau tonga I suwa fisine hoko e māma ki whare no whangani nau I ai I nauluwa suwa I pongponga niawhi. Ko ono whababau I eni mi he whamatala whalala anga I suwa he liangi hano maumau I e māma. Ai whare no whanga nofo to tongi ni no whaini I hikuini. Koe whanau ako tonga I suwa koe whanau whi fine I kotoa eni. Ki he whamatala ko malawa ke mao, ko e toko ngufuru mataha whanau tonga, aia ko toko hongofuru a ina wako he University Whafonua, pe University Pacific Tonga, USP, pe toko taha University Pacifica, pe PCEO. I loro tonga ni, ko whainga maali e pe ni ihi koe ni, pe a ko o si wahi wahi ki nao tolu, ke ngā hi api o e family tonga I soma fisi.
1: Kei kau si poti whakakātoa e toko ua walu o kukau I he tīmia tongani. Aiok nā ukawa tu ai ke ngahi si poti kehe kehe kau heni e lova kakau, ke ne polo, tolo mea mamafa, te kapulu, pea kukau whaki he tauni mo he tīmi wa inga I he basketbolo tau tau toko tolo ai kakai whewhine. Peko e 3x3 women's basketball, ai a koe fōfua taimi e ni ke kauai a tongani I he wa inga koe ni I he whiauhi si poti ai komini weli. Ko e toko ua walu koe ni ukau atu ki he timi, a tō ngā aia ko e toko uwai, ko ata mamatu ta whaiva mo whina o huafi, ko e whiauhi komini weni whika tolu e ni kena kau atu ki ai, pia ko e whiauhi komini weni whika uwai ni a vau a hi afu, pia ko e toe ngā e kau wainga e toko ua fumani mā ko e fōfua tai mieni, kena ukau atu ai ki he whiauhi e komini weni. Ki mua pe mawahe atu e timi mei tō ngani nei whakahokoe e ahi ki he tahine Princess Kalauni, sinai ta kāla o whakahokoe e whakamatala whakamaupo opo e teo tewa tonga ki he whiauhi. Pe ok mahino fōki ok mea atu e tahine Princess Kalauni moi timi a tō ngā ki Glasgow ki he o wau whakahava o e whiauhi si poti komniwe ni. Ko mau fōki mei ongo tō o fuka moi tō o ama ki he o wau whakahava e whiauhi, ai ako Hulita Veve me he timi ae tāla, oku nei tō ai fuka, pia koe tō o amā ko whinau o huafi me he lova kakau. Lolo tonga ni aku kāwa atu mo Ekpini Star, ipot ngāwe ngā hingāwe whakaloto whonua, ai ako malumalua i si poti I tō ngani, whanei whituawe ki he whakataha, ai ho Ekpini Star si poti I ngā whonua kominiweli, ne whakahoko mo ia I he wikeni ki mo ai whiauhi si poti kominiweli. I he whamatala me he ofisio pot ngāwe ngā hingāwe whakaloto whonua, nai hoko e whakataha koe ni, ko e whainga maadie ki ono alia I e ngāhi ngāwe ki ono langahake o e si poti I he ngāhi whanua komini weli, pia mo ngāwe aki ko ia o e si poti ko hame a ngāwe ki he tefkai via ai kakai I he ta whākio mo uine nei, kai pehe fōki ki he taukawe I ko ia pe koe whakapapau I ai kau kātoa. Ko e whi auhi spot komini weli o tauni o ku kāwat ke e ngāhi kauta spot komini weli e fitu whā, kāwai a tō ngani, pe I he kamata e whi auhi a pongpongi e hoko hoko a toi pe ngāhi I weni a whi auhi I he ngāhi wike ka hoko mai. O ku amanaki ke whakakato e pe a pongpongi a e whi auhi netpolo I ngāhi a ko anga ko lisi a tō ngā, a I a ko whakapapau I mai e ni me he kautaha netpolo a tō ngā, o whakahoko whainolo ki he malai wainga ai ako maalunga tonga o kamata I he hoa tā a pongpongi. Ko e tukuange mai aipe ai ngāhi timi koe ni ai o ngau kawatu ki he whainolo a uhu ai a koe timi whakakātoa ai whinga fulma anima me he ngāhi apiako e tahaono te nau veipā ki he hau e whiauhi net polo whakakolisi a pongpongi. Pehe me whakafofonga me he kautaha net polo a tonga, Winita Tauhala Liku, ko e whiauhi e tauni o whakatūtu uia I e whingawe ake e kautaha. Mo I kautaha e pule ako I ngahi kolisi, pehe fōki ki he komiti poti I ngahi ako anga kolisi, a I e koe whiauhi ni uki noa koe safeguarding secondary school netball competition. I he kakato ko ia e whiauhi a pongpongi e fuaki ai pe ngahi pāle o I whiauhi, a uke tūki mua pe koe hau e whiauhi I ngahi le volo taktaha. Ok mahino pene ka mata mai e whiauhi he konga ki mua o e ta o ni, pe a koe awhanga tuku e ni I he vei pā e ngahi timi o e whainolo a pongpongi. Ok tuku atoi pe e whaafi e kau taha netpono a tonga ki he whana wako, whamili, maheni, me kaupoupou netpono kotoa pe, ke kau atu ki he whiauhi I he ako malunga tonga a pongpongi, ke poupou ki he tare nitwa inga ai whanau mo teke ai pe ai spoti netpolo I tonga ni.